Biya ba su mamin pano. Yala. Yeah. Good morning. Oh dear, no, oh my, in a six stroke. Umpesu mukun. Oyale na starti ache. Ano pei ubenye ubi a manem fa omlemi. Go odi ndie mi wo hu aduru ankaza. Ate. Na se ubenye ubi a asuma no se wa na untimi makra. Ubenye ubi asuma na mana beje adu abrewa bebuwa. On stroke no di ayo on se untimi kaza. Mi kanchira o mi mi ejuma mi ye. On se mi bo adanse bi kire o. Onu na o kaza se ya. Urade bo awo na se ye do bre mi. Ana se wo beji mi medru ni bia wa bu hu. Sensu o sensu na fre mi. Ai. Asensu no. Me bom pai a mão. Na no pa me bom pai a mão no pa binya ho aba. O modin o de ndie, you know. So o binya kwan pa boka mu bi de aba. Ah we ye medjuma kitu abi. Ye nko konfobia ho, nko malam bia ho, nko dunsini bia ho, nko herbalist nko bia me me otumi aboa. Ano pai me ho ani. Jesus, we are coming for my sabranti yale. We heard yale na ayenu. Untimi kasa umira. Yesu wa untimi kasa. Ti umubi mwana nwa mwadi ya kwa sama aduana. Jesus, me chum. We itina osuma ye. Siye mlasa asiso. Ene makasa. Mwajia ni fahundi yinye abranti yidia. We yesu di unambompa yalunti. Amen. Numbi. Ne die be kan kata so an opo ba mumu famla why ba bia me wonu se onim ho ah jesus be sians mo udi odru jesus be sians e busa kore nyame ba kire wo yeah bi visa gura na midi oba jesus be sians ya ah e odua bi wo honu mo. You're gonna see one of 450 years. Yes. Aba funo babi jina ho no mu twa video. No mu twa. Every 40 year dey nim hwe. Omo ne nim niamo ma hunu odua no. You're gonna see 450 years o. Mira Yesu kan wa se, ye ni adua ba no. Ye wi a ye fa aba no ye de bia. En se ho ye de. Udi adua ba no wi a e de na wo be. O dia habanu be saw ho yade. Enzo ene. Obu onu mukra onu no. Ohun si obi isu. Aduro. Obu unzo o isu abibiduro kra. Hey, me samne ya mede manko fo. Omu jwale ya na omu stroke yi. Eko yi. Eh haban makuma ko fa. Kambu mna mdi ayye samana no. Abe ifo nanka sebi o manu mutkumu. Etu o manu mtuo se ahaban wiyye mpe. Emi no man antipen. Tu obidi ko jaria. Bo mwana nwa ayye biya atono. Tese nkofo no mu baha nma. Mu baye sa azane. Ube jisika nkofo sika dabi. Meme diya mi majumane principle. Mintimi ya mintimi. Hello. Good morning. I to say, Udin baby, I'm from Ifri. Francis Aziatra. Oh, Breu. Oh, Bre. And I'm in the mood. Ba die wi wa ibi da enye biu